ngayon ko nga mas abar ko basaba upon po una. Airborne niya dang fasapalehan, subsidi curah bo plane. Platform digital ya pilaku batan asal tempatan. Kristof Pagira minta rakyat jaga penyelamat orang raya tibuk kimisi gawia. Demuti sejak abar di Abu Nyusun da Muhammad Al-Hadi Samsawi, dua benukar kang Sina Bau Jagoy da Budesedeni, so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat anu gawia daya, dua salam Malaysia Madani.